Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat lang.